0: Tai mai dah sudah sini nak satu sah sah ya sih utama yang kalut tiup tanah. Ah, minta dari mewah orang mewah tahun ni kan amat. Namun akan ada mana akan sekarang tu. Lina suka
1: sah punya. Tapi ni aku sering mi kugaru ilan yang orang ini kau tu mi inori rak si magaru anak tu. Kisah ni gile ikaruk tu tema yang kau kau lah rak si menang mati. Ikaruk tu tema kau ini rak si mayung. Tapi ni suka angi waru rak sunga agli balas kau ini balas. Ikaruk tu tema mi ilagi lak tak kau ini balas. Tapi merok si macam, angkak wikuk kerutai ku, kalau tu tiang metu tay kani, kau ini masuk. Tapi ni perak suka, angkak yokak ketapa ngukut si seliaga marang nang mati, ilamin. Tapi ngau balia luta tahun ini kekik tami awi rok suka, ukir sang mas tayok si kumat si kusakam kilo. Tepau nga awlak tak tuar orang megata taun. Ingin kalu ta ilan na kimino tagayok taman na imikiko ilak paklun. Kikik tanu tamak paklun ta awlak tak tuar. Ata nikito na nga tau yumot tikikat ta taikaniraw kakluta. Tepau nga awlak kanagaluta. Uwang kanyok ito nga. Ata nikito may utak kanya. Tapi kanila so nga, pakiaktaw yung ilating nitikitaw at. Takuraw si mayarok ka ilagi ko yung itarok. Ano ka ang ilo, kukukpakak so ninigtakarok so nilo. Amaro kakalingi, nilutuyuaro luting na itukuro luting. Isumaraw si mga masubi ko minaktuarok. Iking o yung minaktuar. Isumaraw si Malunga kiming ilo. Ikarukto siyang may lakwa. Kimo at kang nakaktaw sa kong mata na ito kurong na kiming ilo. Dahil may ito ni Pekaso. Kiming ito kurong sugi. Ipiyuta harong ito kiyuaro rao si Magpat. Dahil man na rao si mga mata kong aktuar o sa lunga. Ang ayok kaka ang uting matik. Ilangin nga ukuhan. Ilangin ko yung itiara ko si Magdi. Tapanira ko kakluta tapang awlak taktuaro rak migat. Ilating nung kasinika tamaklo tamakong nigluka. Pingasong nigluka. Kuko nang nangata kuk taman na kuklo ni ang mayokaktuaro. Natik sa makinaktuaro rak ama. Natikang nakasukilo. Natsakak tumi lakaw yilok si Mak. Ano-ano maapigil suni nga. Kiso makinak. Natsak sa makinak po. Ukaw silak suni nga. Natsakang ito arug ligo man na. Kugaro. Natsakawang nang ito. Iso manak lang aso aro. Ingi kagat tatao nunga. Ingi kakata. Ingi kakayakan. Sikilak pungo tabak tau kat kenak tuarul. Kengang metari si malau kak suti uyang ilak pu ikl. Ane ayuar. Takurau si mayaru.

Yaki anno kaangi, aknang ita. Kini kuru nga taana, suwe ko minaktua. Inna kitu kuru sana ka kuru ata. Nasa paruaro ngilo, ang iyua. Daiman na iroksi mo yung kuha ka arong milo kambingi, kimikok taguro yak si malik. Iku makang itong milo tao kami. Ano kaangin lo, ipiaro lo. Takurok si masak pagkadaiman na. Iglo takata. Ang ayaw ila ako tating nutigo ang mongko. Tapos nila ko. Isa ka nga takakoyin niya kaso ikatara ako sa magakin. Ikarugtot siyang malag ko. Kakoyin sungong matatito kaya ako ko ilutin. Uyok to kaya ako ko ilutin. Dahil may niya kaso ilutin. Isa makatara ako sa mga Manila ka sa aniwak lutin. Dahil may tuwaro nga matapahan. Takong akti mayor. Tay may suta. Iko makang itong may utarong matagok. Tay may tuwal. Iko makagulsak at tay kira. Nagaya ka nga magluta ba? Nagaya ka nga may ikutik sa may pinakasugi baklugin. Ikutik sa yung isuti unang minno ano nga minno ibig baklugin. Takus luwak ta binyarok ka tay ko. Tay man na isak pagkata. Iko makakuwekto arong mga tataba ukro kaya akong nakluta. Ikirar. Sunawa tayo man na ako yun naklunga. Sungiyo tiya arong yung mga kutay man na tuta o ilakilu. Taba. Tayo man na ipagkata. Ang iyo kuro raklunga. Kasi nika ukiyo ka raklunga. Ang agilakta ka. Tuloy mango na kaktawag. Pagkatigin na ayak pagkakuk, isay na ayak suni, kiming ilo, ano akong ipiktok lang ilo, sana ko titiya katara ako si mga ko. Dahil may katara ako si mga ko, tatuloy na ayak ako, ungagin na ayak ako, ang agilak na ako, anana maanigil ako. Tapwari, ang uti mong upasilo ni nga, ang nakakla ako si mangmang. Kaya yuwaro rao si Malunga. Ananan no, uka kong isuning ang ati aklo iksiruhan. Dabari, ang ikakata, uka ko yaong isunga, ananan no, uka kakto rao si Malunga. Ananan matahan na ang upa sila akta nga, suri yung may pekosugo. Bila ako si Mangmako. Uwa nga piyo mang itaro gilugo. Tigo may aktigin na suklugo, anis aktigin na suklugo. Ani yung mga itaro katrao si mga. Ang ayok kakataw nung wang ito, isumaraw si mga ma. Tay manero si malunga. Dahil na piyumang nila ako si Mayaka, kitong aktak pigilso. Paning maangayawarangan. Ukiuk, tapaw nga migata, ukiuk, tapani siya ako parangilso. Dahil na, ukiuk sa ako inoorang man, ukiuk nga rakso ni, upingak sa rang magkakto si Magat. Kung ako tibo, ikarok siya ako sa karakso tigo, ikarugong nang ityari rao si Magat. Kakto aro sa kluta. Ano-ano ka kimimi nang may uyuri o kasugangan. Nakakaya yu aro ra ka nga maa.

Ano, ano, aking mimik ng mik. Uyo rin ako sugangat. Nakakaya yaro rin ka nga ma. Mikaya nga arok karo akso nga nga nasukatara ako sa mga. Dahil man na itiluting mi dati kakayo aro rin ako mata. So nagakaya ang nataro. Kagwik sa yung nagaro akso. Uksok to rin ako sa mga akso ta. Atataga pisuk kaktoro nang ma utira oksi magatta ayak kakko nakaktaw waktu kangan tupi kurung mik tupi kluta tapani kaktaw ting mi agari tamaja tilu ana ana ga sik sik si oga suk pakkaro aksu ni sik sik kong netja tay mai oksi magatta ana ana ga inuk saksi oga malang ma akkabutaw tapani itin na raw miksani nung nakaraang mata. Tapaw nga na sugi akso. Inuksak siya akso. Iglubik kami na akso no. Tapaw nga piso sa kanto. At ataga kimay naktaro gira akso yung mga tiko. Nagligid lugo kimay gumana ko iso mara akso yung umay akso. Kimay na ako. Ilikasong ikumari. Kima gumana ko iso mara ako si Mayuaro yung. Tapo nga inuksak siya kano. Tapo nga inuksi ako. Tako akabot tao nukakli. Ngito ang ayokli na ino ang unakaktawag. Inuksi ako ikatik ko o kakluti. Abo nga gope ko yang minu ngaunasong niya kami. Tapo ni gope ko yaka. O kalat siya. Tunaw ba tako nung aking nagrakan ng nangonu tako ni aktabi ng araw. Taba at atika kimay naklo tabong nga luta. Tabong nga wata. Tuktubi niyo anawin ningin niklo. Tako yakangat ta. Anawin akto ka siguro yakpag luta tabong nga suya. Tikit siya kakilo siguro. Ananagasan ni mo tutakik talak tildo ko. Pero yawin ang mutikilo ako si maka. Tapani nagyakto katara okluta kuka awlak kayo aro lang mata tako pero yakakto itikilutin. Nakimaan naksakoy lang may mata kimay naksuko taribini may okokto. Nakiyak sa ting ni pigaro okluta. Tao nung apiso kayak pagkata kuwak taman na ang mga okluta. Kamanak tanik tayo. Tayo bang matatapani kukaw, tasik-tasaktan. Taunong nga suyak pagkanok, taman na ikloa, ikawik sa tiyo ba luni, piiklunok. Aki anong nga ulangan no tabong. Tabong nga ulangan no, taunong nga piso sa kamigan na ikawik sa kayang. Sikunik, timutuki sa rekti si maluti, tatto kasi mayuiluki ako. Ako sa aksigan nung pingasulot. Tapani, kawatay ko sa kuroyak lunok. Itiningagot. Ablok at tao tinasuklunok. Tasiok lunok. Anigaro akarutaan na mikito koro. Ikaktsak baklo. Naribok tayo kung akangan usok tao lunok isyan at pibaklo. Tana, nuna mo tapaw nga turo nga paroyak to. Siko. Iti paro yaklo ni. Sangi paro yaklo ni lo awla di sa akin ng mukuk naman. Tika kasuro yan ang migatik ko. Ana nang itapa nga tuting mat. Ani gila okta ka. Ika rauklo ko. Tapa nga kagwa kami nusung mga. Ika aklo tik ko. Suoklo ko kakong nekto ang iyumik. Pisuk bigin nekta nutung. Kamik tura akso no tapani. Tapaw nga. Piso si gano. Kuga aruk to taman nakahuluk katuok to aruk. Ako sa harigiluk. Isumalong aso kakiksit to aruk. Dahil man na isumalok si malong. Araw maraw kaksuguta ko sang mga kukuga aruk kahit naman.

0: Si nasi o garo. Ama ko aru itubli ayo aru. Ano ka ngaya, ano kakli, ano tao nga ikaw laklo. Ani garo aga a nang maklo. Kamitong ni aru aklo no. Ama ko aru itubli ayo aru matatabok, tapaw nga timot. Kamitla aklo no, pisuraw kaklo no. Kamitong ay ano tapaw nga pisusuyak pangmiyan. Uno ako to aru ang mat. Usla oraksuno ya kasukro kiklingano tupehoro yaksuno sinik para ako ikaw mang mga nupiso kaya pagkanunurari yun na rin natabok piso kaya aktuaro pagkano ubla ako na karaktilu tikilagano uyang ikatiko pisi aro inibi ngayo aro nibi ngayo aro ang mata di ka nasungak naksuni day man nila. Ay pangagulo ko ba na sa ay pangagulo ko ba na tiyang isa na atate ka kimay na raw si magatiko. Kimay na talo ka raw si magatiko. Taba, tikikatiko akigya ko na tayo na isa ka raw si mo. Nika mo isa mangiti ang mataaka ko no isa ka no. Tao tong ito may akaka raw si magat. Tahan na kawi ka oktoksuni o kaksuni tikit. Tu aru besi, anak nama okau susun itu kita garak tu ilah wakimah rau kat itu ino yang nak tukar, okarau simong, tapi mana okarau simong mat, aku butok tanah nukak sakti kimi kami, ikhumak kami okau susun, ini rigo tukong itu, okrok tu mungok, okrok tu mit, upeng nanti aku ngisun tapi mana okarau sim. Nungunik to, aka.
1: Suraka. 10 minutes?
0: Eh. Okarak to. Eh. Okarak. Eh. Okarak to ni.

Mislunga. Tu kai ma anga yo ka kai no yong na ga ta cha. Ani ge lak ta ro angi pa ro. Tu te men ne lunga. Tu ni go mang il. Tu Uy na kaya yu aro ra ma. Sita mau jod lunga kitu aro lo.

te maawa ti lege nang mo tetan na ila apa ti lege yu yu no teta man na nalo na to sa malang me mo kyo tato mesiko au palia ning karis tau na kain ti lugo tama na ka ko tama ka ko ini ilinia ti tau sa yung mata.

0: الوقت بتونا نقل ناني نعطيت تمام يوكي وقتطمي لا تمام نسيكو أو بليا نغي نغنوت تاكو تمام نخنو إليو إلا بلغت التلي لومي ما تنونا بومي بلغت التقتني أن تنونا بومي تمام تقر يتني تمام تان قوي يغبيون لون أندو آغيا تانا نونا بومي تاو تبان سمينا بلغت قطاو قطاو سمارت آيس نغطاو يميك مانا Susah bagi lau melabur tas mati CBC kuni teri sakit sup ipas sakit person nalar aku.
1: Tema miti matering mina vid kanu uji ko suksi mavid dan siku kanu ilingan inga agago yang min.
2: Dan uji ko semua ibu agago ono cuni tau tu cuti ibu siku pada inga kimu wajib kedekshane. No way for him to return to your tower. No more, no way for the Kisan or Tarasone. She could put there on a tomani to my train. She could put there Ninga tell Timonay to me. She could put there Ninga Sibutapa July wanted to be a term or to me. Pinasa was him going to do it. July to do it. Sikumi unok teros mukwa at undumo dunay akawat tana ujeres mayabu ubang atawag nito sikumi akatakita
1: sungyo nakatangi poglikya siku nasaklo ni siku ang nasaklo ni ro
2: so sikumi atawag so kaim sibudupano gumakatakso pero kina ano na sa kamo kina tawo ng kamo na mo kaya tawo ng ato kasi mo sumo gune kawit tawo ko tigi sumo nita kanuiding ang mga sikomit sa ano
1: kanoglito sa katak pisi asingin nino na ring ning ato ni sikomit sa ani
2: Di man na perutel ang jiparoni unikabigayo katal duma si Kumik sana. Kisani asani nanay si Kuma uwa nga si Kuma ni ajiging mo si Kuma takes mo asano na nanay nga ni. At ang jiparoni to unikakatam yung ilangi atan na sikali pandaya katas ni Atu so we are harassing it, snow work. The monitor, Mitsumatari Mexicore cutting to go. I say, Nito, no name, Square, come me, Matter.
1: Tema Inutokailo, Inusuk to look at to Jacatigi, Luti, Ilinarunak, Tuxang Mata, Canok, Siku, Mixano, Canoima. Inutokailo, inusuktulo, katimayagakakpat, sikumiksano.
2: Siguro ko tamaan, katimayagakama. Tayo sumunduti, sikumiyon. Unoktuin luti, inay makutun ito, takataw titi sumundunga. Idun na akataw tigi katunamata. Kawimaya ito kami, makutumi nga rin ama udumi kanito mga ata, makutumi nga ina mo nga rin ito mo na idinak tauti unak tatamata, tana, taman na piwido.
1: Tana tautung wakavyo ina ilo inusuk tulu katuja katigi tiagluti ilinak tauti katang nang min, kanokli Tana aki gayak piu.
2: Andong itamate ina kutibo kawi magumagutta. Apel ito inaktado iteman na piga naredone. Apel ito kuta kawi magjari nasta.
1: Tema kikuto inang nitao tuksirang migasi kanok tukisige kanero madlusi siku miksano. Kanok litu sa romavisi te takanga. Siku miksani.
2: Siku dirin ako. Hindi sa kayo. Kumi na lucho. Kinawin ni. Kinagakata. Migat sa chao.

0: So die Kerl macht okay. Eben auch kaum dumm.
1: Kann auch die Elinertetenung mit Atuinausung, wie sie Inuit, Kauisarun nach Silutik, Sikuni.
0: Na, Elinertetelang, Kina so, sie hat auch so so und sie wurde paar. Amak wo si wudipa ido ane idina tahtahui sikurea iku kiku mga kanidu isu mga ta kiku no tuaga mga ta ama ay pangane first day da kata indu tatao upinagane siku dari ka kawai makudui kanu jawab nakto kaltikaan na mga kawai makutya kudui kanu ikungi mo. Ama ina sao si tiyagit kune si kumingin na para sa unu ta pingasune udune kawai sa tapu ta kano o na kano iluga ka mga ama kisyo kuwaya no kuwa ka mga tema na kawaya dito sa tika taksu ito udume umata pekasiyo ti sa unu ta kawai ma yata kawo si kumik saan. Takwa to kawai ma kumik ake asin tino. So kawai ma inusi yati yo kawai ma yata ka yati yo tao. Sangya kundu tao. Tema na yung tunga mana.
1: Sikura ka nang mipiya kito yaro garoang nang ma.
0: Kawai ma tao rakawai nito. Kinatoy namin tao sikulera yme ta khatin tuta nuna ni nego atisung tuta so khama nego ga yang isunga ta ben mi ta ben nama ta ben mi te nego atra ya su kino ga yang so khama te na edusa ga yang ma sikumika sikumita ro ne ekhana ya ro man na ro ne sikulera ikuno ta teman na te man na khata wasuwi tuta kaya ko yung ako tato, kaya ko talaga siko na rin ko. Taan na, kaway makundigo. Noon na rin nootuin ako ng ito ko. Noon na rin, o kauti siya ng ito ko. Siko na rin, may pirakato siya. Tema na rin tama. Kaya ko yung rakaso ng ito, siko na rin ko. Taan na, ano, relationship. Pidjuan ng mga. Taan na, pitas mga ko ni. Kan, kanu tu kanu tau nak tu kawi sama
1: kanu aruk le inu itu kira kon nak pat tak kununga ilau katau yumaruti
0: ikak kami kala itu tau www.smartice.org tamang pigar din eh. Teko na ako yung yato ni ma nasa uti ka rin rin ito o ka rin rin ito tao ko ma o ka rin ito ka na rin ito ito na ako magunin upa rin ito siku na kayo kata ko magunin o siku miksano pita kata ko magunin na rin ito tao nga ako na ito
1: wow. Temangani smart eyes me lilau gavi kanok utjero suk simakan nerpit dan siku nasang ner siku siku yang nasang siku yang sari ni asego
0: tam nata utjero semaya bu oku sederanga kanga gutu au pandang itu ada gutu siku ada gutu au pandang itu tago aura ning ano tago oko ning ano at tago nung padar dumito siko edangi at na padar ko yung katras ni temo na aura ning ano isang migo ni tago tago na unjaga yung kuduta
1: wow between nang ito aro kuyen nami Andrew pive karon na sa gabi apik kutik sa kakan na kon na punga o kausik sa kakan na pin
0: ano kuyen nami na apik sa kon na kagubi ang matamani kato ma siku siku tuloy yun tuma siku tuloy yun na kato na

0: Nakong mate karisak, itong nga subtera sa mga nakulungot, utang may tilot raman ni CBC, ukiok taktamik, ito sa sako, tigilip tilot ang lumi, talang may api ulang may tilago, July 17. July sa kalit talaga po, tayo mo kaya sa kulal. Aw, yakatiyalo mo, yugot ka dyan, nakatato ni. Oko yung mga alaw katato ni man na steaming ina may ugya na galanga at ang mga lakuwi kasi ani kadya na tiya may utama niya kalam ni nung buya galawak doon eh. Ano kong ngiti ako, kito kaya kong ngito apilo nilo. Ila ay temal, tabo nga pula ka at api yung migata, tan na maligali ko to ang mga kanay ila kigatok tibo tilori ilaw tapani matamani pinaswa ko sa kiyatin ni. Ay jigging ito ni sibulot sinik tamani katimata katakas si Manilak nakituin na si Malutilo kasi may katimajuta kalaw mga ata tabunga unikarang tungwa tak sinamay malori tungwa suterit at ikaw matura bigay si umiuti king si umiuta lo king Ila tung nga sikulo glory ko yan namin lo kay kun nakata ka ben.
1: Eh utla kan no kulo si ko yan namin.
0: Ila tema sibul pa me kay ta ko kis mi pidyo ta kapto tit NATO. Unna lo ka ta ko NATO NATO. Te kan ni malika der vidyo ming al sima yu kis mi kati ma juta kalo mga si unika ka kay na ko ben.
1: Eh ta ko NATO ming after sok lo kay unika roti gak cuk lugit nunak jua mengila gapa matuka kote kau tu naro kata takwa asingin ningak tu ukio tario akian ningak tu tikio rakshutik ilipad le gak tu rak tu tan nati mengane do soklo angi katigi gomit atilok si mayuin na tulugit nunak jua mit unatak tuk jua tukarang nakpat takwa ikayok tigi gumay nang nang mo takwa tamaw nga arawa may pigyak lutik tamaw nga ikarong no katima bigjo reaktorang mata katima yagarangin akiksok si magaraming mata katima yagarakaw lutik katima yagarango yu takwa naragyak turak tut tukisigyak padle reaktorak tut takwa nun ako timin no utang megutik kanukto katigi kong nang niyang mata takwa gawa matuka kutitin ni kigaktok tatin kanuk sa pumiti akong nang mga ta kanukto katigi kong nang mga ta ilipadli kaktok lutik piluak lumik piluak lunila ukiok taktong mit tamagkwa sa putjaw yakang naksauningit Mary gay nunan ni tayin na si Burok tinga kanwili okuro yung luang ningan no
0: Tayo matamani, nakituin na nila, tamang ko tiki si mamata, tamang ko si ila, si bulat tayo katokto nila. Tamas si mga ako sa kakatate, at tanak tayo, lima ng mukay, sa puji ako sundang mo, Arctic Security yung nakatayo tan na. Tako Inuit, kanuli tamani, pisi yung mga tatako NATO, tako kanuli kaya, tusak tangin ninilya katalaw ka ba?
1: Tusak vikarok tuit, so Gloria Uloksi, tungasok titawrok luni, Madeline Redfern, Kurt Ejitsiak, tako aro, unika viorok lutit in natukangnit. Ammaro inu garang not tukisigak titaw rok tut kanok ikayok tuk taw sungung mga takwa inuit tana upigila gilok taka gava matukakot takwa agok tuk si masungung mata ilangit sapun niaktit ilangit pilirikati kasut gava matukakon ningak tunit tamang mitya ukaktuin na ukattarok tuit inung nit pilere katikati ako madlutik uki uktaktong miyo ni pilere katikati ako madlutik narati ako madlutik lo takwaro no nakakak si mayutid lo takaw yung manitin ni tana ikpigiyaw tiyak lo ni aksuwaro upigilaw para Canada miyo tao yuk tigot tunga bekati ako manigay lo ta inukotitin ni takwa kaw yung manigsaw ningin ni nunagayatin ni uki uktaktong min
0: takwa tao na ito kut ngil

0: لك تماني خلوني نقبت اللي كانوا اللي تاكو نيلي قتلوا تساوي متت تسا تسا قتلوا تساوي متت كانوا اللي تسا قتلوا كلوري
1: تسا قتلوا تويت إنويت إلاو يميوت إنويت سبومي قتلوا يميوت وكيوك تقتل ميوت سبومي قتلوا يميوت Una taktok jewelry ni tikitaw tu na gumangitut sa pumi katao yung madlutik. Tako pili ka katik ka gumadlutik lo. Tamag ko ikping na tiyarok tu yung ila kao yung maningit soglo kay tayo ko Canadian Rangers inuktungi ko kano tayo yaw so.
0: Una taktok sa kala yung unakataw siyo.
1: Una taktok sa kala ni tek ko nang ngakto ni narakataw raw mata sa pumay katao yun na ningin nino na mikaw yung mayok jagaro ningin nitako ano kat miksok tao si mayot kasit ame tamakunin nga ato katang ningin nisuri to kasi balik titaw rock to it ilak inuy ayong ito okay taktong may ayok yutigot ayong ito
0: Nicole unatakto sa kala junior rangers nga wala unatakto sa kay rangers ilak tako solo at na tele man ng mo taman na to ko si katla ko bukan no pang next magalan mga ata
1: tako to kesenak si badli law to solo ne do kut pang na tele so ng ming mata pang na ti takangin ningan ni ukok tak to mixano tako nun nagyang minut utang mikpata Canada mi utaw yok tigod lo maligal yok tok joan ko katika ayok tuy niyang nagay lilok tugo pang naigo tinit sakke jo mi gyakak tugo uki yok tak tuyo miksano tamak ko unatak tok joan rin niyo miksano tikip padliya niyak tilugit sanayaw padliya niyak tilugit akik suy tiyak si magyakang niyak tugo tuwela soglo unatatok jore genet kangata sore reso mutlut saksakput umiak joan amaro ikangan nito iteko umiak joan inugto kanata yung mga tamak kwa karo yaw tilugit akik sutiak si mani karo mga taman na pang nagtaw kaya kang ningin ninaro na kong nilaw to
0: Tematau ka, tekan ini dia guna langsung mereka baca. Kau nak tiket sama yang nak tuin nalu tiket sama balai langsung tekan. Si boleh tuyuit. Tako kan orang ni leh tilu tiket sama itu kesi ti umaluang walau kaki dah malu tekan orang upas sama yunon.
1: Ila tu kesi terkatau ingin nak terok teka ini ayung itu ningin ni. Soklo unik karvio katak si maniko gama tek soglo nagtutit auran ngi asidjok padlerak tiluit inoy utjero sa sungong mata ilangit sila mo pidjutaw yut ilangit soglo inong no pidjutaw yut tako soglo ikangan nito umiakja kay submarine pitakang nakpat natidlo kilarugaylo auran ngi asidjok padlerak yang ningin ni taman na utjong nak sibalik tilugo taman na to sa matitinak una taktok jarig yun taman tamak ko atok tawag ya kang ningin ni ino kaya mayuro ningin ni atok padlikan na kang ningin ni tamak ko aro soklo to sa mayurig yun atok tawag kan na kang ningin una ukaw siyong inaraming masoklo atanak tumitili ya kang ningin pichutigilo aklugit Russia medlo, China medlo, ukiok taktong medtigo sa kataw gasugo matilugi taman na pangnaw taw si matiyari akang niyaktok surlo karitaw yatigot kanok sa pong niyaktaw kanakon ng mga ta.
0: Tana nalo nang ito ilulilialo is ilulilialo piyek sa talialok takon na ang ito inatukutu sa ato inatukita ako katimanirilaw tasi tamani ukiok taktong mes tamakwa Kalona itu kalona ni le tema atuin nama tetapi ingin melihat kita tetapi teman nato, kau siok katilah riba, solo mana atuin nata hangil waktu, makua pang lagu tahun ni akar kanu kita teman nako siok kanilah riba.
1: Item marik tamakua pekutuk jod, amiga ruang ningin net solo amisur waktu nunaragi yaput. Mit tak vingit, mit tak

0: Thank you.
1: Hola, escucha, CBC, cuesta todo mi pibe dinero. Vamos a hacer un otro. Tan a chiven a que me rumi cola la tu unusa, ama la cola tengo con auto tema tan a pig, como que yo chela auto roja te rellen en un ama la con a perele la auto y que me rumi un email me pio su ajo de lote, jame chica su arning en ni. Pinga juga jauh lebih dekat sih bini ikut tu ni ulu ni hangat tu ni nuna bumi amalu aku jual gaya hatta tidak gusila tapi malu ayah kalau ni ikut lagi ni jumi juta bani tak kau jumi amalu tahu tak nak kangen sih nami ayah ikut lagi tu pina suah si makau kasat siang kalau ni tak kau mana pangan mata inuit nuna tu mami kau tu jahat tiga kati malang ninging. Tapi malu inuit nunak dua mi ngatun nak ituin nak tiket niatun. Kalau ini lama nak ituin niatun ini reuma tapi nasuah rosi ulak tu mi enti ikut aku katima dua titi tidlugin inuit nunak dua mi katujah tiga katima jengin ning mengutu lugu taku ini reulak tu itu 260 ulang ni yang jengin ni kalau nuktun 66 tako katima gyan luti kamalaw ilangi tako tau tugayak si majun ukali iji tia kai si si nunak dua lima mitsi bauta kajaw lauk si maju 2014 2018 mut okhanaw tu ngatay mago taan na pibikak biyugun na ni ati inuit nakituin na tu katil luti upigusul luti inu na mining amalaw okhanaw tu kaw si majang iku inu ikhalum yu tako nakituin na tikitaw suungum mata amalu tako tungwa sutitaw siya na yung majun inuit nunak diwa may kutudya katikit inunikin gaktu isu sita manik nunalik diwa ni abitok si majunik kanata mealigan ako kito chakuka amalu rasaming tay malu 15 ganyara tanga katiman niyo jok nuna pumuuti tayo na to 1983 minik na maluta ko kung tatu sa puto jaw gaya hangling anik apat ila ganyak inuit ukaw singin na ako ako kito umiyo tako itsi ba utaw na minito ni sinayakto ikan na tamo akago na si tamanon iti siya ukalaw to tayo magupigay alaw si mamata ni inuit nunak diwa limami ipigijaw na sa hatalak to inuit tayo masibulat tayo katak si malamata 1977 meaning tako pidyo nun hakak si majo pidyo na tingin ni nunak dua lima ami ukaw si kakatak tuting tayo malo tako ni kayo kajangit inuit isu malo tiki jamini ukaw si katsya niya mata tanda tayo kalating travel nun abot ukalaw to tako apiksukuti niyo ko hata si unu sakin na ito itabani takiw jume nasa hata to ika na tamita matsami nga katubja katigi ni nga tuning Alex Tabing tay ma ukalaw to hawris ako ti takare kanire hamagaw to kasi nang naksaw jume maan na muno nasa hata si uka na tamino na buka pa makuning tako apiksukuti ti hata si ngujuy niyo ko jume nang ning paipa tu nam titerau me amalo paipa mik atuk tuting alak

0: Hon läkert CBC och kört att de är på valet. Och bara har vi sannat. Kimmer och att tjuvinga ekoallat. Tumini patsa unu sa kut hamala ko ola tiding oka lauto. Hatta ka jina kui kamaki jau tia lauto. Amala o kimmeru miuni imang mi pirso ako di lauto. Ta ko hatta ka jiko hamin tiga suonin inni. Ata imala o ata na pinga juku jau la tullu ni hangatu ni nuna pumi iku ala hatta tu ni uku julari hatta tillugu. Ta imangila ta na ikhalun ni iko ala kaina jumi juta bani takio jumi amalukang at sinumi pinasu ako si maku kasatsi iko ala lakto tanatawa kuneo takajaw juga pa makusila tani ngato ni himiko tilugit ni kinut ikajaw tausu tanat akikiligay ako tauluni tay maluta ako atulot tau kujaw juni sakhi lakto in gaba mag tuha kunila kimi kuja kujile lao si mama ta nutrition north mi amalukin na kulemano ta kuja kunak silion ni unika ta na si buli lao tu anti ay kuno ang jo kango lao si mayo aluki kuter ta mati ta lao tu ta na go ilagay ay hapto amalu ta ko nakitia ban na tuha ang jo lemano uke tahto mi ta ko ilay nangin ni akikiligay ay kutaw sumuman kutir tamat sa mga akig ay akig ko sila ako toki ako takto limamon. Dwayne Wilson ang inyo kanga tatungo liya ilagay sa kunot o halaw to tayo mago ilagay ako tao pat asingin no tayo ma ilangin no tao siya kutaw to inakto siya akadakto manaw yuko tako akikiligay ako tao patun hatsinaw yuko lo akikiligay ako nakto kasi ani ikasyo ta katsaya katamata akat ni takko 160 million dollars ga lauksi majo amalo akago ka sang lina magjau gunna suung itu 2024 ngutu lugu government ka ko to himi ko jau ti chige kanni le lauk to akki ge ge ko jilluting wilson hola lauk to kisi ani go ta makko ajok salwa hatta tui atchon pang ova matane khini ajok sak tuting dai malu atakko ngila kahilangit nut niwat tau gunai lehat tamatahan utigi ake kagalo peki nau jang ni ajok saluamun man nau jok tak inulagi di toka kuno kemek kau jauh balde alatun apa kerja kalau mata kiu lau ngitu nasai batu ikan atami tak nutami pula tino apa suku tau juni tambani tak kiu jumi nunabu pula katulagi jengin nut sakhi juit utu atau ni atau si boleh pa umer jono ikim maju nu apik sok kiu tu hatta kun allah tu kaki sahaja kun Jacob Doring dan rahim kau jauh hatta ulah tu pola kat ulah kerja kun nu ukan ulah tu man nago titera umah malu pai pa tu namu kiu hatta si umum mata teh mapit jauh tu gelugut elangin nu ipi kejauh lawa si umum itu kaki sahaja
1: another example is for like which province and territory people
0: ta ko ilangi utu tigilugit nakinga ne mga abitok si majuni apekote kiu jau ne gajami tamna atu te kharun na gajatum no ta khawle sa ko tamini jo apekote ne amisugue kanam ni pula gatinu sakhi umane atu akhatine akka go khamanga anguti umanga na umanga kina de changilu aula tijenga travel no na voto kana voto ta ko go khim ko jau du ta chiarne tu piju ko sai du ta ulu tillo amalo atu na go yakane no te ulla ko he to CBC regional news the landfill in Kimmero caught on fire yesterday afternoon Hamlet CEO said the fire was contained by the local fire department. The hamlet was asking local

0: あったのテーマのもたたまになったコースよかったらボカのパンネクセマガナマガタ
1: えあたこはトケスナクセバディラトクソールあネドクトパンナウティレオソングネンミンマタパンナウティタカンインニングンウキオクタクトミクサノたこはぬなぎやんみんのうたんみっぱたカナダミュータウヨクティゴルマリガリョクトクジョンウカテカあよくてねんねがいりらくとぐぱんないごてねあさっけじゅみげかくとぐおきよくたくてみくさぬたまっこはおなたくとぐじょうりりにおみくさぬてきっぱりねやくてるぐさなやばりねやくてるぐあきくせててやくせまげかんねやくとぐとぐいらそうるおなたくとぐじょうりりにかんがたそうりりそうむるさくさくぽっおみやくじょうあんあまるあIkangan ni titik ko umerjo inuk to kanatay yung mga tamak ko agroya tilugit akik sutiak si manyagro mga taman na pang nagtaw kaya kang ningin ni naroon ako nila to.
0: Tema to ko tika ni nilang ko na lang may kapita ko nung tika sa mayon na kitun na lo tika sa mabalay lang nga tika da sibulak tiyo yuit. Tako kanol ni Lea tiluti kisumi tu kisiti umaluang walau kagit amalu teko nung at upas si mayunon.
1: Ila tu kisiti katao ngin nakatarok teka inwe ayong ito ningin ni. Soklo unikarvio katak si maniko gama tek soklo nukjuti awran ngi asidjok padlerok tilwi inwe ujiro susungung mata ilangit sila mo pidjutaw yut ilangit soklo inong no pidjutaw yut takwa soklo ikangan nito umiakjo kay submarine pitakang nakpat natidlo kilarugadlo awran ngi asidjok padlerok yang ningin ni taman na ujiro nak sivalik tilugo taman na to sa matitinok una taktok jarig yun taman tamak ko atok tawgi akang ningin ni ino kaya mayuro ningin ni atok padlikan na akang ningin ni tamak ko aro soklo tusaw mayurigayin atok taw kan nga kang nga una ukaw siyong ina raming masoklo at tanak tumite liya kaya kang nga pichutigilo at lugit Russia medlo China medlo ukiok taktong metigo sa kataw gasugo matilugit taman na pang nautaw si matiya kaya kang nga toksoklo kakitaw yatigot kanok sapung nga taw kan nga kunang mga ta
0: Tana nalo nang itu ilu lilia lo pijek sakte lia lo takon nango itu nato kutu sa tu nato kita ko katimane kalau tasi tama ane oke otot tu mes tama ko kalona itu kalona nili tema atu inau mata tema ingin mali oke otot tema tama nato oke osi oke tela oke ba so lo mana atu inau takang ilu waktu makua pang nagutaw niya ka kano kaya taman ako si kanila ko ba?
1: ATM marik tamakua pekotok joat amigaruang ningin nit soklo amisuruak tut nunarigi yakput mitak vingit mitak vikiluak tut turak takvit amaro una ukaw sa yungin na magilok tok ukiok taktong miyotaw yuk tigot sapun niya kataw niya kota ang ikakatya kaya kaktugot. Amisurak tut ang ikakiksarang mata. Damagkoy magkuktukatibot ilin niya kanit tiyang niya kutit ilin niya bitya wakagiri. Ang ikakatya kumigiri. Pangmiyok tumingit kumikudlugit. Damagkoy iso makatya kluti sa pumikataw niya kudlugit. Tana ukaw siyo kataw katamagilang mayo. Ukiyoktaktong mayo tigot. Sa pumikataw niya kuta ang ikakatya kaya kang mayigot.
0: Tako solo angi yuti solo takon na ang ato gutama ko angi yut angi yole pijak sa nayon. Temali kisimik tu sa loo ang wala kiti tako tamani tilugit ubalo ni jay ko tiki sa malaw tu si bulat yut kisimik tigo sa kulaw kigitay kan tamani katamani wakatak tumi.
1: Nunavu iluaning ila ujok kusok pala kurok pagka ako tikangin na ta. So lununari upakataw tinayako ta ako tikangit tugo. So lusakal lunari nilik ako tiyarong mata. Ukiok taktong miyotaw yuk tigot kangata so kuklutakis.

pitjitigit lugut mitak fit akik suktiak si magerit takor akikigligi ako tayo ng mata mitak vilirin yung miksanot pitakatiak jumigutit takwa soglo kay pikutak jua ang iyutit iluririyo kataw kudlugit sa punyatiak taw niya gutik mitak fit akik suktiak si magiakang ningin ni turak

0: kun yar pang nai se magarang mata kena ya kakti tau tiang ini ngan kayu segun nai di se maninga tamak ko pekotak jau kau segi sak tetit sok lu kayu se tiang ni aku tik inung ne pele ke kat kat tiak lu tit inu ikayu ko magarang mata.
1: I tema sibu mo sok lu takun na ngau tak tamak ko kau segi kata tetinilak. Angi yu tiw mata ki nao yak tu ni ak tuit angi yu mik mako ta kun na ngwa tui na lugi ki siya na kanong taman na ta uko si ula mga sulu policy liu tau ge akas yung mata maliga liu tau ge akas tu ti lu tu sati ti guti mi tamako ni nga inuit peka tau ni akata tamas ni uki utak mi atana te lima na rin ang muta tamas mi peka tau kanan ni ati lugi kanong li inuit ni ri wuna ni ak
0: Nereuk padle nginak lakikut bakai la Canada met atua gariong niak tabut, mali gariong niak tabut, ikping niat German niat letak tu yang matai la ikpigusuk German unit nunakakak sima yuk tikut Inuit ammaru ukiok taktong miyo yuk yutigut so lutu kisit ditaw kata orang mata tamakwa ukiok taktong me pivadlang niya kuta Canada rima pivadlang niya kutut so lukay sunatuin na tamani sakit padlea yut pikutik jod kalunanin nga sungong mata tamakwa tikitaw niya kutut kalunanin nga niya kilugit ukiok taktok pivadlang titaw niya kuni pikuti takwa kalunanin nga kuti akingit takwa ikayu te katau niang ningan Canada rimangmen ikaitin na katarok pagka tamakwa ila pekjuang uyut pekutikjuat kisiani ikawmay na reakaktugut inung ni tamani inuit nunakakak simayuto kautilugit ikayoktuk taukan na reakang mata amesuruak tut ayok sakatak tut amesuruak tut Iglok eksakto may tilog ita magkua ang iyutit ang eksimayabot kisi anit inuit ikayok tuktaw kan nireakang ningin puigok taw giyakang itugot sibudlo kataw giyakak tugot sa pumaya kataw yun narakata
1: Ila lori ko yan na may laong ininit kanotoy na ila sigo matuwa ko bimana pipakatiyak tuti
0: Koyan nami takwa tikilaktut utjong namarilaktut uqartuin na uqattaraktut koyarakjuaktut tamakkuning ngayla unikkaariaktuktunut inungni tukisivadlerlutit naittukurungmi marruungni udlukurutuinnarni tamaani ittuugarua kisiani ilippaallerninginni narunaraungimmat neriungni qattiarniarpunga aaqqittiaqsimat jermi unit atuugaksarnillu marigaksarnillu parnaigasungni
2: Ni kurau kag tut pinaswago siyo yung mit. Tema o kara kuy katagata ne pilo kuy vakluta tusagaksani tusaksimayasin ni o kausik sa kang negosi na leo tivoteng ng miglo Sunday request show miglo kiyak takwa o kara ti atwin na o katak tut ne pilo bigay yung naklugit Unga siktumi aki kangilu ni 1-888-896-3135 Tama nga ikarung ni 979-6101 Nararong may lavo o karayong
3: Akaw na ni nga ni naraw tiko Umasizwa lang may gama Dahil ko at Sa ilizabi ang ma Largalita taningan ni Isi umasizwa lang may gama Aki chugeli palo gangine kanata larga najula uga kutakhi makku kasa inu inu ugalwangikwa allabbenne inu tituinangin mata tabane hanne jangani lo ajumme gama inna inu to khala jauso innait apirizauma tusaji ugalwa ngogajatte ugalwa

Allah bilmiyor tevgami. Daha ne yapıyorduk Ne kim Your body allergic pa. Lammatay na inna apu chau tigi jumman. Tuki singin ni kung ano. Tay ma tigi inna alun no. Hadlu na zilingat juni. Ilaw tu sumajuparun ni ukhali maso inna no. Tuki singit tu no. Tuki siyang ito kasapi umatasuli. Inna il hadlu na tito. Ta na khanutu tau gyalillagi alo. Ammalo. Ukhalaw tikku nipili uksimaju ila. Illo kusi gijawjuno. Hallu na ujay na ukhawsi tsayin. Inut tito ukhawsi ugunnang ittuin. Inu kasayin innait. Lagu matsu nga ukhala gasulimmi junga. Wasak bingalu largo third floor. Asi jatau mazut saulik tiu galoa. Ay ngay. Bye. Ukhala kanilirimmi junga. Tay na pidaki katangin na kularga wasak bingay na piyong ili sumajuju ako ni alaw takki yung atanuloa asidjik tau gunak si biyuti juju asidjik tau sumajuk chaulik tau galoa kinaw jakuti khanigak tau jumata kinaw rakasak jo akalun ni Si kumi ko jaw kay patatawag si taw chaw tigi katak patapiw jo. Pay pati ko gaya kam nagpan ulo ka sa ipinga so ako si lo ni utak kikan ni gaya kasi kadami mata. Bibali at taw chaw tigi katak patakay piw jo. Gabo makulo maligali abinigin ni maling ito alo itakak ko akaw di jumilak ka larga. Si kumi sumat jo akatak tuy alak bimiyuta ila fundask. Maling ito eh, gabamak ko, maligali ako ni sumadalong ini. Maling eh, adjigi titsi katalaong imi mata. Ang azak to nilang ini, itik titsi katatakaloa. Ilo ko si leo jau katatitaw tilawin. Ilang ilo tabat siya utigi ani titalat siya kiyo katatakaloa. At siya lo adjigi ngini nga taman na tako katatugak ko. Hanok tuk tau gyalilla gyalo amma gabu makku pikhu jale ari suma dalu ngine sikhu mi chi suma si joa hattak tu ri suma inna taku chapalo juju tabunga ilo natilo fandas mi utai first aid training gyali CPR first aid il atau situa ikhana dali tua nguli juma pinillo galattu alo jo khatillo go tupek tumi niri jartu bimmi Taiko alo kamajingi first day kaktu tsao nengi mata kanukia. Uhalao me gali si juaro tui nao kata ju mata ui mau katsute. Aku tingi lo am iju kaktu me tau tulua ju me gata niu ju me nuna si ume. Aanikto naluna ju ngitu sibbiangikto. Uhau jau suma kata kiali iju kaktu kakpat aurat jai kata ku jau gati. Anige latago mata anige tumi batakuna lo ajo mahaujina lo hatta ju magabu makko pihu jale ari suma jalo ngin ni sikhu mi si suma jo asi hatta to alo itakakko dai mai tu chau mi jo tai na sai li jarpi dai mai ligo matsu ngasi bani kan ni si jo alo magi umi jo ai ngai bye

Udlukut na CBC ikaw tatagal ko kalit. Huwag nga kao sa ano to. Tanya kami kami at sabi nga ikaw alalaw to ipatsahon no sa kun. Hamala ko alo sa jingaw halaw to. At akin kuwa ko hati ka jino ipigayaw siya to. Alaw to kamalo ta ko. Kami kami unik imang may piyokso ako jilaw to. Hanmit siga sa wakti lugin. Tay malo at anapin nga sugulak tanga. Ikola tuni nuna bumi pinaswa ko sa nihangit tuni at sibi ni uko at tabi nga tilugo at maluila tana ikalo ni at sibi ikola kay naka jume jo taba ni takyo jume at malutaw kangasin ang mi pinaswa ko si mako kasak ikola lao mo jom takot daw ngilag tamani ako niyo takajaw yung Nutrition North Michano kimi ko jaw law matay matulot daw ko dyan isa

0: Itt.
1: Rennyi, akkor jönne még. Kan 33 years kaya tamang nila kamamitin matayin mi. 1993 April tamang ngaro si magama. 93, 94, 95 ngok tiluwa kaya. Kwa pag sana yoro si mga mata. O 96 midlukyangin na piyakit tao mo. Juwili sana katawro si mga mata kanani kwa pag kunya. Piyakit si mga tiluwa, magpingayak tiluwa kwa pag kana kwa pagyayavo. Kwa pagyayavo. Ivagaloqlunga angiqarsimaerlunga uvanni kataktuqarma uvanninngaartumi taanna kataktu qiviarakku qanunguna pinnguakkuu iyingi orange mulluti ila uviniuya orange timilimanga Kakoangalluni, kayoklangalluni, light brown. Pinguang kuiti ang matigugera kukikiktuas. Salamander. Inuinunangan ni salamander. Juhili tarapoklu kaya kuklu siuti kaglusirakluti. Pilere fuj ata kwarsibio ata nuartuarumma pinasoruyaratigu qirnersittiarlunilu iman kalu change tarsanga asidjisuraayulluni qirnersittiarlunni juillutigoruyarlunniu igillutigu sunnervoina Tiguartarilla vokano angigliga yang ng mga salamander. Teko kalunatit tukisi umayu salamander mi gugok si yun naktui. Inwi nunangan ni pitakasungung yung mga salamander ni. Tenya rita kuya tuwati akilok si mayakate mga inuri ka mga kiwi ko agad ako katak si mga lakso nga. Salamander takayok si mga yuvok limiti mataring mi. Aita tokoyok si magatigo, igilok si magatigo. Kuin na yung ubong at teko, isuman na to, kuin na tugluni. Adawa mo ito yung eksakto, tayo man na ayok ko kam. Kuin na tugluni, kuin nang nang man, ilum murukta, siuti murukta. Anang ni murukta, Isuilang nakpasakto ko inarawang ni kumu ilitis sige yodluni kisi ani kihumutis sinaksikali at kiluni. Kuy nagtuluni inuite ko adawa miute ayong nitokot ila South Miute Edmonton Winnipeg adawa teko ayong ito azo eh. Sinigun na kayangin na mali ant kurung mi kisukurung mi takuguma. Tapani sili, iku makakving mi tapani siling mi luni, na mi takugo maayuri kaya ka masinigun na ililunga. Kano arugliko ayung ito arugli. Agagkaro tabawa sa kasuksugi, tau na ni aduwa mi, tayo nito kapag kawang siguro, takabaw na ariyo arugli. Ayung ni. Eskimo ni ko mo yung ayuki ko yung nagtutakaw yak po nga. Ko yun na may ganyo ni Kirsty Tewa mo. Have a nice weekend, Isabel.
0: Ila, ko yun na may glo akirta.
1: Yes, bye-bye.
0: Salamander makiarong mili. Tikitaw si mayuvini na king akto vinyaro. Okara katakuro yakiti utakiyo kangisuni 1-888-896-4135 Amaru 9796-151 Dunga suti akiti
2: Tiguak dari na yirak pagari Amaru ya sito kutin na yaktaka kani

0: Kaara jokak. Kaara jokak se mangma. Tunga.
1: Hai.
0: Tunga suge.
1: Eh. Takorok se maya karon ni kiseni takoyagyo kaoyijutigi yagyo rok se mayan ni ikkai saagama. Kayango yung aikter jumi. Tisuyuk se maluno uigaro akigyang ni takuluta aoyakko akigyang akaksyon na kay inuktito kanutayo sungong mga tanaro gama asila uya maadjiliw katadlo rokso niyo uvatin ni kemakutil wadliya yung ma anana o yuklukya atata o yuklukya atawong apisising ma uvingya si kadlag kama iman na ay uvingya aksungay takay iman na iliwari kama uvingya aksunga tana akiki tawong umang mo pisusik kayo uti mo uvanga miksaan pisusi law si mang ming ma uvingya akvigilira kute iman na akikiyo akikiya ka kano kaya kisumikya tayo so tayin naro uvanga miksaan o pisusilu ni tan naro akiki uvanga miksaan o pisusilu ni kaya yari urok si mga miyakat yabo uvinga kakwigilu ko akiki uvanga miksaan o utisikadlik lune kimakotigya yak kaya ugarwa taman na kay nilya jusa kang nung ming matataw nga sa magililok sa mayabu taman na thank you
0: kuya na may kaya
1: bye
0: kikiktak chua mitan na to kara yok jimmy tunga suki
2: iya uwanin na jimmy tusasaw te tusaw taman kikiktak chua mi ikaila katap mi kama Seko aku tamang ya tu takut nak paling ah, aku suka sekolah si jamie aku jawabangi kalau angkat, si jamie aku jawabangi kalau angkat tu saat dia aku jaga lor tunggu tu, aku kanu takut kalang itu aku aku tamang ya tu tu takut nak paling tu ni. Aani ulo tutto July 20 utillugu. La tamani imani pitakajung maasi. Muko sikui nungulu tillugu. Kottukulu se ungumata sikui kutilakai mallu. Siko kakonne ulo tunnilu. Ullaku imi ngagala naimu ulo tillugu. La Ang iyo kakatamani ilo kang ata nubote ka ni ganyan. Tamani ilo ka lang takatun. Takun na siyong mga may latapaw nga. Imano. July 20 utilugwa ani ulo ito. Takpani. Ikikasaw yung mga kulutin ni. Ah, si sakit to kayo ma. Kalupala yung nakatawa pati. Tamag. Tayin nali. Pingasong makayalan ni. Iyakatuwa yaw yun. Taki yukulu lunilu amauti ya haluga yastu niu. Taku yuminangitan ni taku yuau kakata ilatiku. Maku soko sikulu isi jami akataka ya hangi kaluangata. Soko siutilu toko utau kalawata si jami ako yaunata kalupali takasungu mataan na suli yuau. Suli latatu. Ano tako yung minangita at tinitako kayo at tinitika na sa pagkalo at upe kaya yung nandatalo ilan ko tako yung kakay makisayan upe kaya tao sa umata tako yung minangita kami asi tako loko aani ulo titulay ito at ula ulok ko inukati alaw na ni nai mo umakalat suli inulaw tinna ko sila Tamana kanika jatin nila tuta atatakuma. Takbani katibu

0: der går det så der du ved der var nogle drømme sig i mange. Og jeg må kalde dig at du er en rose med gamle kærlighed og nogle at der kommer til nogle
1: Mark Pissiura. Dunga Sutere.
2: Mange har en nyhare hjemme. Takusima jan mili. Kajkai nang mig hjemme. Omer tog sutata vani. Kingesan jan mig. Trigan jan mig. Pujok tumi. Angulauk simagatta. Sina batrigan niya. Trigan niya po Diyos ang mga hatagin na nakit. Sina pa po Diyos ang mga mata ilaw na tiyot sa mga niyo. Kasi tinila sa mga walay ng mata umay. Tayo na itumitakot tala ako sa mga ama. Taman na. Takulaki ako tingin ako sa mga kapudyo kong nakayangin. Sa mga ilaw ko sa mga niyo na itrigan niya. Pila ako sa mga tayo na. Ang wala ako sa mga ya tamat jatuh agen na asingin ni letak ko si magalaw ng mga unanay na lego ayuway gi si magagatta tutung tutto hahatal kata pende lagat tilugu tutto kasani takusan ng tenalo at laksima hatiga upalat tayo na tutto ilahin at tayo tutto tamani si matatawa. Upsutang mga atak ko niyak tabut. Suma, himatadutang mga. Tagatikyo tagatak tabut. Iyong atak yarak taga tikin niya. Nikubikan lato ayong matagin. Huwag sa arawak si magandang umangarilon mo ang makitim. Ay pagalipalak to. Dahil mga taga, taman na nainakayatin na kakakuyan namin. Nili kasi sa katakamasit. Nilipit sa uyarama. Hindi, tamad dito.
1: Kuya na may laro.
2: Yeah, bye.
1: Bye. Kiso doon namit at yung itumitakuro sa magawit. Kopil ko nilunit, kumang nilunit, anang yung nilunit. Tingmeer nit. Kopano ang nit. Nilchuti nit. Imang miyuta nit. Kiso doon natyane. Ukara yun nakputit. Three masaning anit. Ukara kakti tiyugut. 1:30 minga kakti kururaksuni. Ukara uti tamang me atwin na uyut. Kangusuka lakarang na kovillu ni. Tautuk tau jangin na vit kangunang ito. O nanil ako mangman?
3: Tema ko inang naroksi mang miyo. Ila adjingwa kulitakulugo takuyakaroksi mayugo bat. Teko kudjangaluti sinisu. Interesting car, I mean, takuya rugo ka ay nagurong mo yung ay.
1: Koy nang nagtukso ka rok, bukod jang ay. Kud jang at lutik lutay man na sinig paklut. Akwe ane kay na takuya rok sa mayong ay. Kiso kuru ye, tiki pali akatarang mata. Nunavo mo. O nakaipit chuto yung ay. Sila asitjok pali aning annut. Kingang ne ukara sumayok. Kupa sa ila, tunga suge.
4: Eh, hujanami tunga supunga pi ehaluni meutau te kai naktilunga no simatiluta tutusiu reaksimatsuta ni sinani tutu hano ni kakai naktiluta pisugea sinakmata tako tutuleaksimatu hakala hangani ay silami tutumi takuzake silang nakaktaw so ng mata tutui hakok tayo na siya ni ang ijoalo chani na jungilo ang ijoalo panimi panyo nakaktaw so ng mata tunuli sumay na tutun silami hakok tayo na siya ni takuzake talog si mabungo sila ang nakaktani hakok tay tay ko tutu tutu tao gaya kasi ngong ito ko tay meli ko tiyo balok si madu atata gijuda ka atata check ko hatang ngo tingilo o hakpa juju sila migo hakok tami takum niko si tutu kaso tutu tao gaya kasi ngong imata hawdi manyak to si tay meli balok si mamata I hook took to go so a hanget to say, Doge a hanget to Taikanganel go, Silla took to Toge has along in Mata, Taimeli Taimaho Jibazu Mata, Taima Nili Loks in Mamizuma. I took to Hakutualu Amilimanga. Kano tutu amingi kaduso ng mata malukanangi niyong ilo hakok tau galuak sa ni tay naliti milimatsya nga hakok tulaw sa madyo amalo tamani kingak ni upani idlo idlo kaliktilo ta haw madyalo ni I Huling in Hano Sune Nalu Hakutualu Loksimadu Ilunati Huina Liloksimadugu Taimetuni Ilutuhauniko Alunganukai Tana Nadoktabu Taimetualu Tahaloksimamima Hachalunikia Haumaje Huling in Sunat la jualu cut nikia, mikule alu takalu. Tapi metu alu met takut jaga ulok si mami jugu. Ubangalila, ubago ilagi ngudugu tabani. How maje? Tapi metu ni takut jaga ulok si madugu. Hakok ta alu takalu. How maje huling mikule alu takalu. Iko kay manili binalui. Miluaktaw kuludalok si mamata na atani nga akto alo balay kata dudu counter kukak bimmi. Tana renovate taw lok si mangima ilutukaw ni kung ano tay may palay lok si madyo. Tay ma tusaksaw titsing watak sinakatsi kudan na may CBCT ulukatsi akta. Amalo pinasaw ako siyo nung wani Siyak na ako si Akulo ngay ilitak si Diyo ilo nati. Kudan na may ngay tusak sa utit si Diyo apigot si Ulukat siyak ta.
1: Kuya na may kupa. Ibilo.
4: Okay. Bye.
1: Kinaw mga akpit na kiyokarang mga akpit. Doon nga suti ako.
5: Lisa, ibig panok to me. Unikari yung mayagali o ati ako. Tutler begisu tene tutler semalota ome atotota evolo me alme teko khatalo semagata teko khatavalu gotigiolo semayavol tamane no novame tutler begetene tamanna teko khatare togo kapena kenalo semayo ome atos semagatela kanigalat

0: tomo topemmo in sukkaliat ila sukkaliat ta topilea slartego sin malinna to ano tilugo to sama so tangan evolome go kayonne kimmene pinasuwa lo so mata kimmebo kayola se mamma to promote kimaha to na na to paulo ni to promote na lo smagata ta no kape ha to ta pinga sone ilang ta ni bebe kalolo ni anana galo hatta Lisa, si jalo la kaya kaya gala yo. Kina nga takun na tigo kwera to kan na tu magayalo sa mga ikito tigo tabunukat pia bo. Abo nga tunutino. Tunutino kima ayo kulolo si mama ta unalo kime bo ila ilmila kiyo alolo si mama takong iyo tigo lo sa mga tigo taman na ibulome alo nepeke pahalo nonagome na yo revlo smagatigo a kamalla khatagela otne sila laptalo talako una ema solo kanialo yato sila tukulo aping sanaba omeato tono ene arelone amma tamana panno to pangan tako yo khatalo simayo kapiana kenalo simayo na yo reotugo anana galo ekito to palo yo ko no ko pe ajo te bo epigi palo nat yo tamana te kugi ajo te galo semaya ga tutte me ape me onikari ke na tara koyana me nana te ko na te kavinga a tamana pensa o se no ngone aula ne artikulo me mata Tuse nam na mayo gala kese na ulo si matene ako kase ko tigil lo nga kuya na may nahalaw tiko tikaw nga
1: kuya na may Lisa
0: bye
1: kano tuin na tiyak unika ako nagtusi o takyo yang nitini tusang na kanang nakata iko ay ilagurok ka na rin matasana kayang miho hello Joey hello angote o kare yo kasi kalang mat tusang na ang ilaw kagluta o takkite katakite si vanirang asi o nakiyo yivot ataw si yung mat ataw tiko si vanila katang mata si vanirtukak tilugo o kalorik sak tilugo ila o takkite katang na po si tamanga o kare yo tapisa tunga sugi
2: hai tunga sipunga mamma shakka masuri akha suri sakpa kana o ka o ka o ka la katti tiwisi
1: kisume atchi ung itumi taku semajer pet qoperro komak ting mer nerjute
2: koma gara majji ung itumi taku semajer tunga pesuk togorong me kalau nam otak iya kan kita tadi lagu kita sama kan umur kita sama ama nona aku tak kau tinggi temukan tak kau biasa semaya kali kau tu saya sama kita nabi tak kau tinggi nona ini tak kau tinggi teman nak sapu nak kau macam apa kau kata kata tiga si
1: kau yang nama itu bisa o kare yun nak tusit o kare uti tamang mit atuin na uyut to sa roma tuin nak tugu kisumit to duksemang takusemang mangasi at yung itunit takuriman ang itunit kisutuin na tiyan to sa nga galagta o takinitin

0: okara yo kang naka ngami dosang naktilu tano kaktakat ang nagatigo ka okara katak naktoy nung ming mata tana orasa rumi okara yo kanan si ama ko arik tunga sugi
1: eh tunga supunga takolor si mami yabuto uvangalo ay paralo ama alisak inlaot malikluni yakalusie balo lerso tas kiduko inakay nakso ta ammoloqtai naaluni tumiinni takukaallakkata utersuta takugiatsialeqattigu ammalutsiarsuni avingau tumingit amisuvinialuullutik ammoloqsiatsimallutik tumingit an teema ammaloqto simallunit avingau tumingit namungalima nunamut pisuttui takoloorsimayavu ayugaigilaorsimakattigu aippagalu agiisaklu takugiulaorsimakattut eemunniittumi unikkaayumassaqataaqama sayoroyulaqma koyannami
0: koyannami glunansi koyannami unattau tamaanga uqaarayuq Luisa tungasugi Aita ilivangari. Okara kanne kun natiak tutin, Luisa. Okara se mayo kakkan ningiluni. Ukiok taktumit takuro ila. Takuri manangitunik. Takuro sima viin. Ila inui taku sima kuru yakattang mata. Adjungitunik kumangnik. Kupekunik. Tingmeaniglunni. Nerjutinit. Unikaw sari yumatua kuviuk. Kisu takuri manangitok. Takuror si Mayaid. Tavunga tunga su tertu si 1-888-896-4135-979-6151.

0: lang ang mga nung wala tiwala kita ka lang. Kung nagalaktang alam pa yung matiwala na lang matiwala matiwala bayo ka na doon. Hangat tagal at tiwala naman at dry. Back halos na bayo ba bayo ka na nga nito minang apok tuminyalo abak tuminyalo kami nung wala hatak tiwala. Kaya mga ako nga magalaktang nga tangutuwa mamu ano wins sa halongin tinitinugin tangutuwa mamu takun nga talo ka tinigalawa nga but takugiyo ka mahal mahal siya magisila ako sa magyakay abing nga nakaw niya magiging nga watam abing nga kimi nga na kimi nga uyak tuni sino batay mahitwari bas ka halongin takugit ka lang sa mga matamahan kung ang naktubig dyan alo sinaktuwa lutulo pidyo alo bas ka alo tana o kaw sa regula ang matuin na kasaktaga. Have a good weekend CBC. Thank you.
1: Kuya na may sata o karaw tit tamang may atuin na uyut o karaw yun nakputit o karaw to ako wildito saksaw sikaw tigilutit o takinitin kisutuin at tiyamit at tiyungit tumitakurok sa mannagvit unikakuyok. Tamakwaro anangit, kupikuit, kumait, takure manangitu. Pitakay nakataktuk sa yugaroy ilangin ni, takuyok at tarisakto ni. Kawaya man nakatangin mat. Kupanwakurok at tangmi yuitaong ikwa. Katlunanin nga ato tamaw nga ukiutaktuk mga katangitu tikipadli akataraming mata. Kisoro ya o katarak tut o kiyoktak tumut tikipalli a katarak mata. O takinitin ni tusak nasak tabut. Nungutin na soalang ni akatigo o kara yun natiak tusi. Tamang may o kara utit atuin na yun. Sang na ako tiyo ni Bekok to sige ako tinga. Akigaya kang ma.

o kara yo kakto inong ming mat kinang mga kpit ang maduna kayo kara vin. Ay ta ili bang aritema o kara na sokat takto kakto gara o kara o tinga piyong isa kong makano kaya uka kanwili likalakatang mata o kara o tin kara kanne ko na tiyak tutit o kara si mayo kang iningan ni kayo si tilaw labun ni tiyot.

0: Sadlang may tunga sukin labot o na Demaris. Tunga sukin.
1: Hey, pinga sukaya akagunalak ju panga at the kuimitsani ngaksuta handa ko suno ay pagalo takulaw si magano takuliman ang itumito teko tatigat juang uga sugiya bu takutsyal katigo tapo na niya kung ago suglo nuya kuta kang wasung umata po ni tayo kaktu yasu ni tayo may tumi teko tiki ga jitu lutitao na khanu lu ne te yau manga ta ha ji manga tak ka kise ne kablu na ti tudle great blue heron la yo si masu ta ti ga tu ngu ya ti kise na ji ging ya du tu ni te ko u ki ta ngi tu mi khai ta ti ga tu ga yo ju golon ne ko ngata tunusok pa si nga gukay. Ikwasun, kanwili yaw sa mga tan, nalulang may yung takining wang uso, ang uti, nuyakit kami tamaw na tunuso ago, takining wakak suti. Tay man na ito wakak tuyak to, tunguyuk suni, kaudlok suni. Ila isa kong ikaw, tunguyuk o yutsuti. Amma timinga kaulu ko yutuni kayo ko yuluni tay ma tatiga drati tu tau tu leo gola ki sena jigin itanga tay ni takulo si maya bu akka ko kay pinga su takut ila na lak tu leo tau na ni North America mega yunik tay go takulaw si Mayo. Taan na to. Ako yun nami.
0: Ako yun nami. Demaris.
1: Bilo. Bye.
0: Bye. Tamang ato kara si Mayo. Guta. Dunga suge.
2: Iyan na kami. Tusak sa ulik pala isa nga. Ila na alaw to me. Tusak ato. Guta kay kamulo me. Taan na anam ma. Anag ilaw tapi ma. Unik ko sa kahata sa may mataw. Talila zo. Mermaid. Ngone kakta imane me ota nuzakuta haksone makone ngagala tan na le jigging im halupale ammalo tan na tali la zo jigging im mate taman na le takulok samang chak tong ano sa kane kasi ane takun lang wa hatalok sa magamaa na gelok taka at atamana na gelok tanga unik ka hatta ma pikok pale atilo tali ta koil lokolo apigelo ta ka tamane konnek tu galo acha acha chakelo ta kalo tamane konnek tu galo amalo ane kolo apigelo ta kalo tamane konnek sutino nak jome kese ani acha lo ta tungwa hatta lok sama gama ta ko ta hatta ta veneno nang ni ta na tu sake nakakko dalila zo unne kak ta male tamane nunatin ni mermaid ammalo tan na halo pali ajigi jangilaw ta ko mixed up bila to kusinir lok to hatta pali mate ajigi nok to chat ajigi ni to le to sa se mazako ovanga to sa se mazako ajigi ni mate

0: tunik pak tuan ni amma ini time tu sakau mereka ma ana gay mele hat tu semua mau jaga hat tak husikati tan nasiku suka pelaya lekma open sa lekma au jaga pelaya ma mau jaga hat lekma ta suku si ufik kay ufik kala mau jaga hat tak husikati ice hopping Tali lazo o balon ni halupalit. Tama, nalaya ito yung nag-open niya kung mauza ka to ako ta. Tayo mamauza ka hata ko sa usimang yan at ito. No, how juicy. Kasi mamuza ka unikak to ha. Unikak. Kasi wala tayo na. Ah, nag-ohat ta zumima. Tusak nito halumita ako. So ko si Nivek siya. No, takay makutwi. Tusak nito halumita. Tusalang azo eh. Hai kumagita suma tusak na to alam mo to sana ang mata ta kuninga ha kukikutangin ni Joe si Dr. Kulwapi go suno pa kukikutang e kumagilakte makwa si kuming aktwe mano sunilo makwa galen ay ma uhali mo kumatuin na kain nakama ila uha kumatuin na kain nakama tusak Hattatak katak kwa huzan namik ikay kutigin nakto api ana pigilok takamani kung nakto kagugasan ni ana ano chagilok takalo kasi ano tak kwa tusa hattak lutigo pivali ko guti hattak mi kakita never forget our cultural myths and legend stories inulutay la dahan no ha kumatuin na kayo nakako Tali lazo ngunit kaktaw hatalog ma upang alaw ka usitig ko. Mermaid. Ang malutan na utakivo. Halupalik. Halupilo. Lazo siyong ugalwa kami sa in other region. But tako amakwa jiging yung mati. Tukisi nakto chao siyong ugalwa. Tamang ito ako mahanok kya. Taan na tukisi sumatuin na kako. Kusan nami ukalimagun na kama. Uluhat siya kta. Have a great safe weekend to everyone.
1: Koyin na may guta, tukisinakto. Tamang ato okara si mayok ilaisa tunga suge.
2: Tunga sa pungasit, tunga sa kitawag kama na awa nga ilisa pituro yung akin na kami yung tatsami nga okara maloha kawamasit Takagawala wak kama, tita wak kama, mga taksin na kama, unu si Oktoba. Tamakua, ikhalo api wa, mamaktua eh. Tayo mga lima, tao nang nga, kasinin, unga si Tsakalo, sutik, kisiyani, Kisiyani ka umay mat, sisusunan, ikalpi, kapiyan na alun. Isay, kamal na alun. Tapos mga oho na tunak sa mga. Takulaw na, una aluwa ka na, towa na sakbik, kapi, ilali. Kapelak to ulit. Sana aulo sa kibog. Mitsibog. Taon mo to ahamad. Kapelak to ulit. Ikal to ahamad. Kipelak to si magama. Sana sulo yung mukhtara. Tukisaya yagi. Hindi matay ko talay layo. Unani tayo matay talay layo. Ama at pangit kalupalit talaga mamat ulo mamatay nito. Takulog si mamaya katay ko maku. Makamakay. Tayo medyo matagga. Unika at sa kakalawak takot.

0: Ia kāga iauna kata o batu teina, kila luwana. Teina, tauna ni tusaya o kata mne kōme iau. Ima vi miu ila, kanui tutuina ima ane miu te tamangwa mea laga ima ta nunati nu tusaya o kata mne kōe. Kanui tutuina ila, kanui tutuina alo mata ila ima duan ima ane tu ikitini tui. Ei tako oni kari go make na rata rakki to samma rave uti matalo koyan nami te ko na ra uti ko hatta tui ei te ma to koyan nami nge
1: koyan nami glo
0: ya
1: una teri salina simioni urasa romi tunga sugilina
2: ite hello tunga tuttiapo kaja nakdarin anang yari ano koy na nakdarin mo yung kalayak tiyutek ko tusa mo yari mo yung ata asi ko tayi ko tayo tadi yayo mi tali yayo i tayi ko mermaid ng nakdarin am makalo pa kalo pa tama asi ko kalo pa yung tuin na mo di tayi ko sakdan siyo ka tusa mo yari mo yung ata ika Uya kami yung tuwari ko. Ama kiyong misyo ka rin ko. Ama rogo unari rin. Una kaktwi. Ika yung kutik sakto ka rin ko. Tapos ko. Kano yung yung tuwari po rin ko. Tapos unami. Kaktwa rin minyi ko. Tema na tisaw mayo. Sokko sito ko. Tema na unika ko jawa. Unika ko jawa. Smagata. Imani katana tayari mata tabari isima shogari yunga kurang sivi nyeru na kata kata kujari kata anya ubali kwe dakti kura mtuwari kumali taku kari kini kama ika natu ina la kotuwari yunga taku aria naktuwari kumali taimu na chiwa ya kotuwari ubali mana dak Kupa ko na yung mga tuwari yung kupa ko ni koy ni katalang ma. Kami kitiw tiyan yung isi katalang tuwari yung katalang mata. Taro taan na pahaga. Kapok si Martin makalataka. Anang isi katalang yung mata. Actually ka pa matuwi ako naksi waro po. Tako taro ka ako naksi matari pahako tiya. Isi katalang yung mga ilawa mo. Koy na ko nga yakulikamal. Ila tu somen ni ta kalu pila muta tasmi ama kasuk tu suharo na ta yari go siku go ni pekak tu yari mi go. Koi dok tu sama te ma go koi nami dok sati go.
3: Koi nami Elena.
2: Tabuti.
3: O kan tu kik sakat tu jono ada sakat aku rakyat tu go koi nak tenggelam.
2: Te ma go bye.
3: O kare yun nakti si o kare o dita mang mea to yun know you to 1-888-896-4135. Tamang alo o kare COVID 979-6151. To sang naraw kagta utak kinitin ni.

0: unaka okara yo kangak swa rug drang min ibinin na kinawin
1: kalo ang tuto
0: dunga su tere
1: eh takoro sa mga magama tanto ng para ng takoro sa mga magama open nga ko mane ako yung show with guru kopo no recheck pa siya ko sa tuto tapok siya with siya ko guru kalisa ba yung may kurokoy malo kalik na may kutingi yung kurol na ito mo takun na kasi raso siya ng bulte ito kun na kun na kaya sukari yung tuwa kurol raso mo tayo mo takus mo mo yung man nga tong ito ko ama tayo ko takus mo yung kada kada kada yati siya kada kaya kada kada yung ito ko ay siya mo tigil siya mo kaya kaya
0: Okara si mang mayok daw kanyak sinang min pa talerikto. Hello.
2: Hi. Thank you. Mat na punga. Takulaw kemang nitatid nit. Lukta takulaw kemak ko kata. 2000 ngotik suko au yak ko julay min. Kanyak sinang min. Niyo kaya tuko. Ujengit tugu nulia kalu nyu vagayak tugu mamak nekinit ay lekat ta pihuk suta ay lekat ta aw ya yawa ikpigi yugu kuli kilang mi ikpigi yugu hunami kaya kilang mo takuyak ta kalua suta nao pitakayangit takup talagat takilang mo pingahuni kupanoan to kalakas to brown at norangit brown kukuya to sutit kaumayok kukuya to kentak to kukuya to kalat at norangit pingahuni ihako kasutit kailang mitakpaan kutsitut yohami kailang mipinga huwi takutsia talagatigo ilitak na kiyo uwagoto niyo kasutit ammalo arm agga kasutit uwagoto tingmikato ihako lipinga huwi kaiviyo yakto clockwise kailang mi. Oh, takuku ko arms lead. Newly inuk dito. Kuku yakto ni piu yuk yuani antoa kemayu. Takulaw pabuot kangatayo ataw hektavo nga chermia. Talitakayak to sunitakoa avik suki pingahui. Talitoa matalu. Nungu mata. Takok kakasutigo. Iman na. Nulea ka lukibak to kawagan nutaliha to tabba. Puhigok suta hunami kaya takulaw pinu. Puhigok suta kiheni akagahigoy ang naglakman ek kailaw kemabugod piwuyo yani takulaw kemayugod daw takuhimang nitatid ni amen thank you koyan na may bye
0: koyan na may glo inwi takuriman ang ito ni takukuro yakatak si mayuarin suri bibi kasungar jok po si three mga kaktok palerak tilugo kingulak pango yung magubilo ni 1-888-896-4135 9796-151
3: Bevekasungar chukkasi trimak palderi matusangnaktu derungne unikka kataktusi tusaguminaktut kamanaktullu takurimanangittut kanutuinnatteak trimak saninganit oqaratitti katakkatta ullutuinnainnuummat tusaqsau yumattuaruvit tusaqsau yunnattiartutit unikkaarunnarlutillu kavan makparu tungasuke
2: pe tungasuk pe amaogaina kano pidaksi magatta Abuga yok simoros kiki bitan nam ne ya ko tika amota ko amma satiko teken ipel chum te mon abu yak chuma kisi ko me ani yok sune tino gara na sak sine yisu anno ga tya sine yisu Una kakko i den kigil. Samawa okal kiyak siko. Ama ino gara kini teku yungo. Abing na may tiya na sasyak sa ato kutikto. Ino gara kini kisi nito. At hindi na kapya sa ato yungo. Iko kailang may juwata at sana sumayang uwag uti chukta o ikpigo sukta kapteya sukta ngunit pa si Jimmy katun na uwi kapteya sukta kaya uwi teman na to kapteya na to alo kaya gini nikagili sukta nikagili ako yung masyong uwi Tena eksu sahto awinya tena subtena tokudlu takununga yakyo tena sili tagwani tokasikad lemo eksu sahto petikuna takut awinya tigutlu tokose petikuna tunutlu kisini One Onde isso contigo e me oxe, queima oxe. Assim, já, direto. Queima, tá, isso, ó. Queima, cara.
3: Coia na mingo, you take Kevin.
2: Ei. Bye.
3: Bye. Sang naro kakday.

Ila si bulak pa mi sila kanun na siya mga atak tamani ki balang mito kalimala o lugila. Ako ba ni pigya kalo nga unnog ala laulo ni kseni gono wilak pala na ako unno ako makutuin na kailik unay unnya tamani 7 milo ni. Akago nuyago maktugok makutuin na kailik ni gila ni 30 mit unay unnya tamani 10 milo maso ni. Kasi namin na matika jami tema unnog. Alla laulo ni kiseni go no ilak pa lea nea te unnu au. Uni ni atamani 11 mil luti. Akago ni gero ma.

0: tisai sila tisai cement markal tanang men manelitana pivalelere yut tekanga salmen babi saver duk pivalelere tilugut sanya aptigo
1: hoyenne me manne salme pivalelere godanu khosha halanga dumbe yuma pivalelere yokti botamak kwasanne kalugolan unika regala nga bakka makandalu nang ikyo takilong ito wala si wudlimi sila buko sa kabakatigo man uklang o yung sila tiyawa katatawa kami tayo may ito ilan

0: is for like which province and territory.
1: Tako ngalai utu tiga jauh maju abis toksi maju ni tamani kana tami uke utak tumilu khimik ku jauh ni kebat tangi asingi ni ngapata nunalak johani naluna tau guna tui nakaya hakadak tui kinakku nak mangata amadu tako ngalang nutahani api kutaham ni amaju khatsini akagu hong mangata tako ang nau mangata ang utau mangata luni amalo kinaw de changit aula chijinga travel no nabut ohala to ngata ko go ikaju tau kunna nak sauni atu piju kwak sailu ti amalo pija ga yakin nak saulu ne
2: koyen mi kaisa tu sa exit uta tu tama ga tanang mit blumi la talima ti lugu tema hilagi la to but saksa o ga na amala whatsapp 340 mapat Sebelah pahami sila kanunnya siya o mga ata kicermin yung kalimahat takap ko. Sebelah pahami ko gajung migo kunduk sa kanyang nato. Oang nang nato o 20. Kasi niko ano ikliya yakso ni unduk sa. Una yung niya tamani 4 milo ni. Akago sa kanyang kumakto go. Una yung niya tamani 18 milo makto ni. Talog doang mili unduk sa kanyang nato go. Kanang nilo ni 20 mit ano ikliya yakto ko unu ao. Une yung niyatamani 7 milo ni. Nui ilak pilew mato ko akagub lakun. O ang nago mato ni 20 mit. Une yung niyatamani 15 milo mato ni. Oksok tolit unnuk. Sakin nang natu gok. O ang nang natu ni 30. Une yung niyatamani 7 milo ni. Akagub sakin nago mato gok. O ang nago mato ni 30 mit. Une yung niyatamani 15 milo mato ni. Yakaluk tu charlit unuk. Nuya na tu gok makutui na relik. Kanang naruni 40 mit 60 mo katalmi. Kisa ni gosak yung ni nigilang na tok 20 mut. Una yung niya tamani 9 milo ni. Akago nuya gumato gok makutui na relik. Oang nero maso ni 20 mit. Una yung niya tamani 17 milo maso ni. Koglok tolit unuk. Nuya na tu gok makutuin na relik nigelo ni 50 mit 70 mo katta laulu ni kse ni go ano iklia o ni 30 mit 50 mo katta yaklu ni Nuni yung niya tamani 8 milu ni Akago nuya laulu ni makutuin na relik blakut kse ni go oblikut alalik palia yung maklu ni Nuni yung niya tamani 14 milu makto gok Tigbata ko sila temin nina sigi yaw yila Tamani kivalamit unuk makago

kanu tu sakkan ila aksa malakon ni aksa tigoruna ni mga kayo malakon ni aksa buna ni mga unika tagoro la aksa mga tiyarak sa nilo na niningan ito sa la aksa mga ni tiyarak sa tigo ukiwa sa alo yung baka ukiw 42 nga wala yung nala aksa na ni mga kayo mga tiyarak sa tigo tu sakarat si mga tiyarak sa tigo Kuvattiin illo tosalaakse majaange nittu viniollune apiri kattalaakalaane sunillo illani illa illakamnerune kaalititaakumallune aatuvaamukkuuqtitaraksune illakammangaarme kaalititaakumallune kiujaakumakattalaartuugaraa illa kiujaakattalaartugo illani nungusimanaartaullut illakamnaartaullunillo Kaya matamat sa mga ilahang ninakataw yung isang mini ukaray kami ko kaya sulwa kata ng gito maan na yun silo, silo kata to biniyo ko kaya sulwa kata nilo tamanin ni mini utak sa makay na nung mini ila ila mini tako yung kita sa mga nung mini ilahin nila ang nitinig Kimain na kama. Kaya ako may yung ito. Utarlo nga kasi ano yung lema. Kinalila ako at tigo. Kinalila ako sa mga tigo. Ukiyo si tamat. Siksilo ka na ayoy. Kinalila ako sa malo tigo. Naniya yun ng mga inulagay tigo. Uka ko tigila ako sa malo tigo. Kasi ano inulagay uka lang sa malo ni. Tayo na apagigyan ng tabot. Tain na ko, aan niya ko, na yun lang sa maya nga, uwi sa maya ko doon doon eh. Titik ka ko biya ko, tain na lang siya, ikilak to bin yung mat. Naniyaw na yung mga, kulat siya makalak sa maya ko doon. Tain ko, titik ka ko tingin, ikuwala to bin yung mata, sa taon ng mata. Naniyaw ka yung mga, Kulat siya magalaksi magalaksi ni Okakso nilo. Igo. Isa magiya katapat ko. Kinaktayo na ni Amat. Tawag ko inulagay di nalian ni titik kakulo ni kinaktayo ko rin yaka

kasi ang napok, tutigil ako sa maldo, tigo, kaya na inula ka, di kinaan ng mga nasi ati nga nakaya, mga nga naman. Kaya matusaya ka siya, so na yung kalimal ako sa mamatay na, o kakatigit siya ako sa maldo, tigo, inula ka, di tapong ati kasi maldo. Kaya matako, cute. Kina, six, ako sa kaya ka, naniyala ako, tinigo, namitilawit. Tagwa, ukiyo tu salita inak sa tigo na niyaw kaya nga ni Trump to mini nga ni Lok to sakti tao lak sa ta. Tapi ko aro anik ko nga pitak ko. Ubagod lo. So lo, upi ko sa tuwi ako nila ako tigo ukati yaw si malaka lak sa ta na niyaw si malam ni nga ni. Ukiyo, amisulo ang mata tako ha. 42 ukiyo, namata. Kasulok sa matin na ta. Pero sa suta. Kati makati. Nutaka ako kati kuruwi katalaw tabo. Nanijaw si malam ni nga ni. O kati jaw si malakalaw ata. Upi ko sila ni tiyato yato kundo ni. Tawa ni kalunano na nga ni. Uy tato vinirlo ni do. Tawa ni. Ato sa melo. Nutaka kalok na sa ni. Takatago inozon nilang lumimbat. Hey mama na naniya sa malang mat telefon ukal la katigi kapta la suta pija ko mayong ito kaya kapta yak palila to kubia sa katigi ni ko matik ko katila alam ni tinni kubia sa kuta kasuta tapo jumalang ni tinni inna la pelota tayo matabba tamba ni mama na ilalayo ko suni, ilagay yamin ni tamay ni uban nilo kay may gumagun nilo suni, tamagtaw yung malakam nilo suni lo, namunga nilo tano. Tayo may potagwa, tana, ilakulog ila ako suni nilo, pero sa katigil lo tigo. Ang nakatigil lo goro, nukatsagal lo goro, uba nga, maana, kawaya sa katigil siya po, maana, nunatin ni ima. Ima ka, ukasit sa kalawang niya ko ako nga taas yung mamitsama. Tayo malo uwan ning sig. Unika niya lakal nga upiyo sa kalawang si madam ni taong uwi kalawang sila nga atas yung mangilan o takakalawang sila nga ang ayos si pa ako tindi. Tayo malo upiyo ko kiyot sa iliyo ko loya, sumungin mo bala ako at alok sa ko loya ay nakataso talo. Kahit sa mani, 1949, maka 50, tamaan na liyan ni Kiyo Kiyo. Ilo ako tuming, alok, uy kalok sila nga. Uy kalok sila nga, luta ka kalok sila nga lo ni. Abitok si Mayo ni, nunaliyo Mayo ko loya katalaw at unga sige ko loya luti, nunaliyo Mayo yun. Ang una sabi mo, iso ato may ko loya kasutu ka doon. Kaan na ko loya katalaw Manila, dahit sa Manila sila ko. So lo, nakuha niya pati, tapo to sila kit. Dahit sa Manila, tsakigan niya kalawa. Katta ka nilo, ilan nilo, okay, ilan nini, tsakigan niya kalilaw sa ngulo na pekatalaw man. Ema, ayun nga nila ako rin lakat talaw ko gano'y ilagay yabot lo. Nung naliyo katigay yabot, asigil lo. Taman na ma, ayok sana. Ako rin lakat talaw maila, okay, ilang ini. Ema, ayok sa ko rin lakas si Malota. O, mayo ka yuili si Matilde Wayne, ang uti ko. Kaya sa liyo mo. Ema, o, naka, ako rin lakas ito. Kaya sa nila, kaya sa liyo mo, ikaw alat ako rin lakas. Kasi suwe pala ang nagkati ko. Umiya, ukso sa biningi. Nungutu biningi nga nga ta. Uki yung ulak sila ko. Tema, ikaw ala ka, kek sa mo, katta ko yung binang mo. Uki uko. Kek sa ko, tikakaswa sungo na kata. Ilan, nakiyo kalak patalwak sunin. Kaya ka ako niya tiyak pa sa nila, tayo man na pala ma. Kaya tiyak ako niya tiyak pa sa nila, tayo na katala ma. Ilan ni, ang nasuktiin, ang yubin niya ka nga ta, ukso mo, ikuha na siyong uwag.